da fo wa ye ala ni na ka chen na sa ni pa kwa o bu sa ni won si ona kwa ba ma o wa ma ni da da kwa si ya o nu ma su kwa ni ni da ala ni u bu sa na a sa su bu sa ni sa o ko fe wo ku ni ma o ka sa wo ni ku ni o wa sa su ka sa ba ka ni ye.

na me kwa kwan to die kwan die me ma boni n kwa won so de wa wale a cha e yo sta we boni n na won tu me wo e ma ni frani na de so mo bra won kura po ma na me ma su ti fo ti a sa me ma mu kata me na me ne wo kata yi

da swansa na mi tu meni hebe kum ni fa peni atoye na mo bia fru ho mano heja meni fesu no onyame kuwa me na usha meni monyam na se ne oye mi seya o papa because on kutou tini and then you

di moja te ukra kuma e se moja na nwa ka fa fi no mani pa pasimum la mi ani ai na wadi nyam ko ko na misi se mo poli ti tada mama haya mumla matimo mra ta su trema a presan grawo pa na mna ho ati o jangu hallelujah.

ama na siwu ye bi ni abafo yem jini ndi oyo nyamia osisani pasebre e ha wunyina ya ne dia je be na wofam na gwa de tumenye e ha open na wofam na tumenye mawo e ha wi o gwa tina wakano obeye.

ẹni sọ yẹn ni da ẹrade aye mo ma yẹn ni awurisi na yẹn ni ẹni ye yẹn ẹrade aye ni ẹkasa ẹnyẹ ye ẹkasa ẹnyẹ ye ẹkasa ẹnyẹ ye.

yẹ ni enu enyam na Jesus na Jesus wo mani ti e brutu ni Jesus ba mani wo ya chire na ofreye.

una tia nyo mi fenu na mura ti na yan ka osuru kafa osuru kasa kakra yan kan che se chide ke edema yule ya me ya urade sa me fa urade chachiro sa me mo suo sa me nyane de

Zenyi yaliye ya tu mi akamini zenyango ponti yasi. Ah, wana kacho zenyi yaliye na tu ni aduko. Wenyami asamu ridi na unken council. Me wote yami asasa. Yaliye na wausun wana kacho zenyi ube kuhu. Ah, wasume diye. Ube sumu wau. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yonya. Melso diye mi pesa mi kacho yina misa. Yawa bame diye sa okekane huwa. Sa omosun huwa. Sa osheke grausuna. Grausuna niya asasa abwada anasin yina na ebe piyo piye. Sa anabe pesa mi kacho. Yawa bame diye kacho sa. Masa bame tunne nungwa nungwa tuwe numa yeye. Fa yeye man wati. My young man,

Awurade. Wuna me mama ni sikira wa me ni suo nyina pepa. Awie kasa mani ne ye. Onya me kasa. Onya me kasa.